ia faapitoa mo le loto tamaiti kele ia paula e o loo maua ai amatatua i le so seʻia oo i le aso sa sefulutasi lua olu ono le aso sa tonu le loto tamaiti ia o le paelo povi masima sefulu kilokalama e iva sefulu iva tala le o loo faatau o le taimi lenei o le iva kilokalama o le pusa siʻusiʻu pipi valusulvalu tala valuvalu sene o le lima kilokalama o le pusa ma moe New Zealand lamb flaps e iva sulu ma le iva tala valuvalu sene sefulu kilokalama o le pusa patua moa sefulu lima tala lona tau ia o chicken knuckles ae faatau le lua maua le pepa avefua e tasi ia o loa maua foi o loa si atoa le taimi nei i le fale o loa lei Linwood nga o Linwood le maua ai o loa si atoa e manao ai ia mae o lea e whamai tonu ia o mai kako whakau ima sa unyungi ako mo le loto tamai tili vaso asa leo amata le so ia le pa ia ae mwhaivoi na sila sila ia na o loa i lunga le lato Facebook page i le ale o le Facebook page o le si menga ka o le TikTok ya ko me kina mas ngi fingo me nga ka ko ma ku e di lo fainga ya ona ma tala fo ile ona nga nal sunga ya Tony Lee Buffalo Olo ya tatu ya fo ile nei e la ngolango na pisini sina o lef so so ni me tatu fa selo longa ya le nga pepelo o e si fo ya fa nga fo lo fa ngi ka si me la ngolango ba me la tu fa selo longa fa ngi ya ki ko la ko e te dia telefoni o le to fi te la no mai lo ngi musu ya fai ele mungir ko kampangi mungir ko kiren ko kupi ai kupi ngai sai ngai mal polynesian choice so so ni mai al tato tongin al tato fa selu ngar sa mo fiso ta i luas fuma le 2 minute te ai le tu la ta si le tato taimi ya tato o tar pe se ne mal te mai ta i la le le ne hana me tai i o te lofa ya te oi mai o te le